0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ayyee! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Sana ang relasyon natin parang Wi-Fi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Then in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet, mga kababayan, na may dalang katanungan para sa ating mga listeners. Ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Again, ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Yan po ang ating question of the day na bibigyan nating linaw sa loob ng apat na oras tayo magkakasama-sama. We're actually down with the final hour of this segment, The Greatest Love Song. Mamaya po tatawid na po tayo sa ating next segment naman, ang Lunch Break Show. Although mahaba pa naman yung oras natin pagsasamahin, kaya sulitin na natin yung mga sandali magkakasama pa tayo. Lalo na po sa mga bored dyan sa bahay nila, lalo't brown out sa ibang area, no? Dito sa Santiago. Ewan ko sa iba. Yung aso nila kinakausap ng English. Grabe naman yun. Baka pala yung aso nila nakikinig kay Peppa Pig kaya ganun. Butas-butas ang sinusuot na damit sa bahay. Uy, totoo to ha. Na yung ilang kakilala kong, alam mo yun, yung well-established, well-off sa buhay, mga ganyan. Hindi yung mga nagfi-feeling-feeling ang mayaman na, di ba? Eh, sobrang simple man damit. Like, gusto lang nila yung komportable. They're not after the style, they're not after the brand. Basta yung komportable sila. Especially kapag nasa bahay lang sila. Yung butas-butas yung mga damit, ganyan, di ba? At karamihan ng mga kilala kong, ayun, may kaya talaga sa buhay, may narating na sa buhay. Very stingy, very ano eh. Ano, stingy yung tipid, ganyan, kuripot. Diba? They know how to value money kasi. Ano yun? So, sobrang dami ng sasakyan sa daan na pinaparada. Natamaan, tuloy pati bahay namin, hindi kami makalabas, DJ, pisti, sabi. Alam mo, dapat talaga magkaroon tayo ng ano, no garage, no car policy. Yun. Kung ilan lang yung kaya mag-fit sa garahe mo, yun lang dapat yung number ng sasakyan mo, di ba? Ganun lang dapat kadami ang sasakyan mo. I get it. Kaya mong bumili. Kaya mong ma-afford na i-maintain ang sasakyan na ganun kadami. Pero di ba dapat meron ka rin ano, sariling lalagyanan ng mga yan? Para ano lang din, fair lang din, di ba? Kapag hindi na namamansin DJ, yan yung mga galing sa hirap, tapos biglang yaman. Yan yung mga hindi na nakakakilala ng hirap, ganun. Hindi na nakakakilala ng mga tutong nakanin. Grabe yung mga ganyan. Ano? Wala pa ako naging kapitbahay na mayaman eh. Paano yan? Ano i-comment ko dito, DJ? Ay, sa bagay. Saan ka ba nakatira kasi kaya wala ka ma-comment dyan? Ano ba naman yan? Natawa talaga ako kanina doon sa sinabi na ano ba yun? Yung required ba naligawan muna yung magulang? 6 months na daw tuloy sila ng nanay. Ito naman sabi nito, nakatali na yung aso nila, hindi na naka-tupperware din. Ganun ba yun sa'yo? Kumukha yung palaki ng aso. Ako kasi hindi. I don't know what's the taste of ano, dog's meat. Parang, pero yung iba yung lalo yung mga namumulod, yung mga manginom dyan. Ito legit to. So yung sinabi nung isang viewer natin, mayaman ang kapitbahay mo kapag sila laging inabangan yung magpa-fireworks. Like legit, di ba? Kasi yung mga yan, sila yung talagang todo ubos ng pera, wala silang pakialam na magkano maggastos nila sa pa-fireworks, di ba? Talagang sila yung aabangan mo, yung parang yung tipong hindi mo na kailangan bumili ng paputok pa kasi makikinood ka na lang doon sa kapitbahay mo. Ganong kalupit kapatid! Lalo nga kapag yung fireworks na yung quidditch na may kulay. Tayo kasi mga saktuhan na sa buhay, yung quidditch natin yung basta pumutok lang ganyan. Minsan nanghahabol pa sa loob ng bahay, pumapasok sa garahe, diba? Yung lipad, tabingi pa, sa taas pa ng bubong nyo mismo. Ay, hindi na pala kasalanan ng fireworks, yung kasalanan mo na yun. Mali ang placement. Anyway, I've got your song from December Avenue with song called Kung Di Rin Lang Ikaw. Back to back with Silent Sanctuary sa'yo. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Kung

10:23 mga kababayan. Palapit na naman ang pananghalian. Parang iba hindi nila ma-enjoy ang lunch nila gawa ng walang kuryente at pinagpapawisan sila dyan ngayon. Happy, happy Saturday po sa lahat mga naglalaba dyan ngayon sa may mga ginagawang bahay. Ginagawang bahay? Ginagawang gawaing bahay. Ayan. Sa mga nasa work naman at nakatuning sa ating programa, good morning! Anong patangalian po ninyo mamay? Sa mga katulad kong alipin na salapin dyan. Again, ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay kapatid? Again, ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Yan ang ating paksa ngayong araw. Kung wala ka namang gagawin maghapon, eh, tumambay ka na lang dito sa ating stasyon, di ba? Yung freezer nila DJ nasa baba ng ref, double door ref kasi. Wow. Yung mga sosyali na, tas yung dikatok yung ref. Mas matangkad pa yung ref sa'yo eh, no? Yung pag binukas mo talagang, wow, ganito pala ang yaman. Yung ganun, di ba? Tas punong-puno pa, may mga video pa ng restocking, ganyan. Come with me to restock our new ref, mga ganyan. Yung, alam mo yun, yung dikatok yung ref niya, yung nagiging transparent, nagiging translucent, di ba? Tapos voice activated pa, ang yaman nun, di ba? Kaya kapag pumupunta kami sa mga appliance section nun sa mga mall, eh, talagang tinitignan ko yung mga ref na ganun. Eh. Minamanifest ko magkaganun din sana kami. Pero dapat pag nagkaganun kami, dapat afford ko din yung bill. Yung bill na ano, na kuryente. Di ba? Parang lakas nun. Eh. Parang hindi kakayanin ng katulad kong hampas lupa pa lang ganun. Lahat ng family member DJ, mapuputi at makikinis ang kutis tapos namumula-mula ang talampakan. Ba't namumula-mula niya, hotdog? Gawa sa hotdog yung kutis nila? Pero I agree, noon talaga nung bata kami, pag nakakita kami ng mayaman, karamihan talaga mapuputi. Well, not to be a racist person, ha, pero wala lang. Aminin nyo rin sa mga sarili nyo, pag ang puputi talaga, ay, nagpa-dermatose. Ay, siguro babad to sa aircon. Naka-aircon lagi ang bahay nila, yung kwarto nila, gano'n. Hindi naman kasi nakakaputi ang electric pan na number 3. Diba kahit maghapon kang bumabad sa electric pan na number 3, wala kang iba magagawa? Ganyan na yung kulay mo! Maliban na lang kung ire-rep mo yung sarili mo. Naging taga-Saudi bigla eh. Pag-uwi, naka-rep ka na. Uy, chok lang po ha. Baka may mga natamaan tayo dyan. Anyway, I've got here a song from Noel Cabangon with a song called Kanlungan. Back to back with Sugar Freeze, Batang Bata ka ba? Batang Bata lang pa yan. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: .49 on the clock, and welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. We're down with the final stretch of this segment, the greatest love songs, mga kababayan. Nandito nga po tayo again para sa ating katanungan, ano mga signs na mayaman ng imong kapitbahay? Again, ano mga signs na mayaman ng iyong kapitbahay? Yan po ang ating question of the day. For those of you guys wondering kung anong itsura ko at saan ako matatagpuan, nandito lamang po ako sa Tap Santiago. At the same time, pwede niyo pong ilike ang aking official Facebook page na DJ Mac. Sabi dito ni Tin Nantes, pag may generator at hindi problemado sa patay sinding, isel ko dito sa atin, DJ. Ganon! Pag may generator. Alam mo, gusto ko yung manoy. Nung ano talaga, no? Nung kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng presyo ng petrolyo, di ba? Nanganib din daw na magkaroon ng shortage sa electricity dito sa atin. Na kung saan nagkaroon ng panic buying ang mga Pilipino pagdating sa mga power stations at saka generator. Ako kung hanggang ngayon kasi hindi ako maka-order ng ano ng on the spot ng Blue Yeti at saka ng EcoFlow. Ewan ko ba bakit. Karoon ng panic buying ng mga Pilipino doon. At syempre, shout out natin ng isa sa pinakamayaman at pinakapoging instructor natin dyan sa may Isabela State University na ngayon ay kasagsagan ng kanilang intramural. Sir Ray Cesar Valdez, na hindi na ako pinapansin. Na kapag nandyan ako sa ISU, hindi man lang ako pameryendahin. Wala man lang aya ng pagkain dyan, Sir, Sir Ray. Puro shout out na lang, Sir Ray. Ara, Sir Ray Cesar Valdez. At ewan ko sino kasama niya ngayon. Ako, number 2 yan? Ingat-ingat sa bumagapon, Sir Ray. Again, ano mga signs na mayaman ng iyong kapitbahay? Kapag may sariling branch ng Jollibee, DJ, nag-franchise naman pala. May nabasa akong libro, no, na kapag meron ka nga daw sariling franchise ng mga fast food chains like McDonald's or Jollibee, diba? Wala, parang stable ka na daw sa buhay. Yan. Mayaman na eh, no? 24 hours ang aircon sa bahay, DJ, from Joricel. Totoo nga naman. Ano? Hindi threat sa kanila yung mataas na electric bill. Tawa-tawa na lang, Sir Ray, ano? Wala talagang libre. Hello, I've got your song from Journey with a song called Faithfully, back-to-back with The Search is Over by Survivor. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11-11 on the clock, mga kababayan. My favorite time talaga ito, no? 11-11, ito yung sinasabi natin na pwede kang mag-wish. Ah, nag-wish ka ba dyan? 11-11? 7-11? Anyway, kapiling niya pa rin ba DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. We're done with the final hour of this program. Maya-maya po ako magpapaalam na ng tuluyan. Ano natin pasalamatan yung mga tumutok sa atin. Baka may mga katututok pa lamang dyan eh. Anyway, ang ating text line 0935-810-8217. Big shoutout po sa lahat naman nakikinig sa atin ngayon. Sa mga tambayan yan, sa mga sulok-sulok yan. Nasa sulok-sulok ka. Like, anong ginagawa mo? Ba't nandyan ka, diba? Nananatili ang ating katanungan, ano ang mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Again, ano ang mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Kung meron kang nais na sabihin dyan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. May bagong pag-asa. Wait lang, nawala yung ano eh, nawala yung... Ayun. Yung mga messages na ang ating yan. Ang hirap talagang buksan ng ating messenger. Nababahuan na sila DJ sa mga kapag nagigisa kami ng sardinas. Grabe naman yun. Pero meron kasi iba talaga sensitive sa amoy lang nung specific food, gano'n. Alam mo, sinasabi ko nga sa sarili ko. Allergy ng mayayaman kapag hipon, di ba? Allergic sila sa hipon. Allergy ng mayayaman. Para sa akin lang, ha? Eh, yung iba dyan kasi paboritong hipon. Yung tad-tad ng parcel every day and night. Parang hindi naman. Kasi kapag mayaman, hindi na nagpapashopee yan. Bumibili na kaagad yan sa mga physical stores. Diba? Eh, pang budget meal kapag din eh. Sa kalawa, wala silang pake sa pera. Ganun. Mga ultra-rich kumbaga. Pag di na nagpapakita, DJ, mayaman na yung kapitbahay kasi namin na hindi na nagpapakita sa amin. Malam mo na, alibadbaran lang sa'yo kasi may chinichismis ka pala na hindi niya alam, na alam mo. O, di ba? Pakialam, meron ka daw kasi ng buhay, kaya ganun. Hindi na siya nagpapakita sa'yo, kapatid. Uy, dami na pala nag-text sa atin. Pasensya na po, ngayon ko lang napansin yung ating text line gawa ng chinarge natin kanina. DJ, sino daw yung singer ng pinatugtog mo na kanta kanina? Alin po, yung araw gabi. Ay, yung araw gabi. Ano po, AI version niya? Search na lang po sa YouTube yung ano, yung rock version. No? Morning DJ, pag maraming sasakyan at maraming negosyo. Negosyo! Sa bagay, kay karamihan mo na mayaman, talaga mga negosyante. Anyway, I've got their song from Sean featuring Connor Maynard with song called Way Back Home. Back to back with Teddy Sweems, You're Still the One, a cover from Shania Twain. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:45 on the clock, mga kababayan. Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian dyan. Sa mga pinagpapawisan na ba nagluluto? Imbis na adobo, naging sinigang. Umasim! Kapil nyo pa rin ba, DJ Max? Hanggang sa huling sandali ng ating programa. Ako po'y magpapaalam na sapagkat ako'y nagugutom na. Siyempre, kailangan ko na rin magpaalam dahil hanggang alas 12 lang po tayo, mga kapatid. Siyempre, may play pa tayo mga awiting panghabol sa inyo mga inaantok-antok dyan, di ba? Anyway, big shoutout po sa lahat na mga nakatunin pa rin po sa ating programa mula kanina. Hello. Nananatili ang ating question of the day. Ano ang mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Anong nangyayari doon? Ba't may mga tubo-tubo? Parang may patubig dyan na. Alam niyo sa Santa Fe? May mga tubig-tubig dun na, no? Wala, ganyan ito yung setup ngayon dito sa nakikita ko. Naka-aircon ang CRDJ. Yan ang sign na mayaman na ang kapitbahay ko. Ba't naki-CR ka sa kanya? Nakita mo may aircon? Pag gano'n yung mga nakikita mo sa mga bahay-bahay dun sa mga napuntahan mo once. May sariling parkingan. Tama! Kasi yung iba, feeling rich. Ayan, dami sasakyan, nasa labas pala. Pag nagasgasan, galit na galit pa. Hello! Nakiparada ka nga lang. At parang ginawa mo pang obligasyon kung bantayan yung sasakyan mo. Diba? Bumili-bili ka ng sakyan, hindi mo kayang bumili ng parking. Doon ka nga. Calvin Klein yung nakasampay na underwear DJ. Calvin Klein pangani. Sa bagay, yayaman eh. Yung first time mong bumili ng Calvin Klein, todo flex ka. Paano yan, taas ng t-shirt, ganyan, di ba? My swimming pool sa third floor DJ. Wow, social nasa third floor talaga. Nung partita, walang second floor ang bahay. May swimming pool sa third floor? Grabe, sosyali naman pala yung kapitbahay ninyo, kapatid. Anyway, that ends our time, mga kapatid. Ako po'y magpapaalam na ng tuluyan. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Skastik Lee with a song called Kalimutan Ka. Back to back with Ben and Ben Saranggola. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 2 o'clock.
3: Love songs.
4: Hooray.
3: Hooray.
4: On Taps Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
0: Ah, eh, yun lang.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue. Meow, black, mink, violet.
1: Very good! Malakmakan!
2: yun lang!

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghahanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Ah eh, yun lang.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah, yun lang.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is Tabs Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Tabs Radio app.

0: Bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Enrollment is now going on for next school year in all campuses of TAPS. TAPS Alicia, TAPS Santiago, TAPS Kawayan, TAPS Ilagan, TAPS Nassim Ross, and TAPS Solano. These campuses of TAPS equally offer quality TAPS education, offering appropriately enhanced curriculum for a well-rounded learner and delivered through modern way of teaching. And these campuses are closely monitored by the key school officials to maintain the reputation of TAPS. I'm Kelsey Bisa Pipi, a grade 3 student.

0: That stain of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Congratulations, TOPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
3: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
2: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
3: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
2: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
3: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
2: Yun lang!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Hi there! One thing I love in TOPS is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TOPS and experience riding the TOPS bus. For more details about TOPS transport service, visit TOPS today. I'm Jazly. Grade 2
2: student. Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.